Sami-sami kagem Umi Widi nggih. Dalam kagem abi, ngabae ding. So anak putu. Pak Suwarno PKD Sudimoro, jangan takut matur nuwun.

0: ora dok rene. Oh, ora ketok.
1: Ngapunten le, Pak. Wis tak buan kersa lho.
0: Nggih. Ngapunten, Pak. Ngapunten le, Pak.